Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niyo dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

0: ka na pala umuwi.
1: Ano ba si Kuling Aulang Tiyes?
0: Tanga, nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nung hindi niya